0: kya Luganda
1: nga mukasoma nga akasoma mu Luzungu kale mukama yebazibwe waliwo olusozi lwennyini yes kitundu kyali kya Moabu naye waliwo erinnya ly'olusozi kale lusozi tujja lufuna kubanga luli wano haleluya mukama waffe yebazibwe bwatyo Musa bwe yagenda mumanya amangi ya Bible egamba yaina emyaka 10 mwameka naye nga amaanyi ge gonna ag'obuto bwagalina ng'alaba ng'akola ki ng'awulira ng'atambula Musa teyakaddiwa myaka 12 jjukira giri emyaka gyali gimaze okuggwako n'awangala 7 emyaka 7-8 ebinidi ebyo byali byaggwawo dda byaggwawo mu Genesis sura ya mukaaga omwoyo wange taakolengaki tawakanenga n'abantu ennaku z'omuntu zinaabanga myaka emeka 12 biri ne bigwawo mukama yebazibwe so basebo ne banyabo Musa yatambulira mu kisa mu kigira eky'obwakatonda kati waliwo omusajja ono gwe bayita Yoswa Yoswa byonna n'abitunuulira byonna n'abiregako byonna n'abikkiriza era Musa bwe yali asaba Yoswa y'omu ku baasabira haleluya kitegeeza yabangawo era wano is mentioned in the chapter even to the last days in the last days of Moses' ministry Joshua was in the house haleluya bwekuba kutwalibwa nga ne Yoswa waali lwaki kubanga yali afunye embala gye bayita ey'okunywerera ey'okubeerawo ey'obutaseseetuka wadde okusagasagana otegeera ensonga eyo Yoswa nga tannaba kujja kulabisibwa nti yagenda okusika olwedi yali mu nnyumba Yoswa nga tannaba kulangirirwa ng'omusika wa Musa yaliwo mukama yebazibwe kati kambabulieko basebo ne banyabo ebya Katonda si byakagwirawo ebya Katonda by'abantu abakola ki ababeerera nga bw'oyogera ekigambo kyo kikola ki kibeerera ate okyesigamako bwe bakubuuza mu kanisa omusajja ono omwagala oba omukazi ono omwagala nti ye paka okufa kunaakola ki ng'ogenda kubeerera n'ekyo si wakati awo nga wayiseewo omwaka nga wayiseewo emyaka giijo nga nze ndowooza natomera nze nejjusa n'okwejjusa ye bannange lwaki nali nze ekka nga bintambulira ate kati omanyi ova kukwani oba va Katonda kubanga Katonda takyusa Katonda affe takola ki ne bwe giba myaka 2 oba 3 ng'okyali ku ekyo okoze otya okoze endagaano kyobera si kirungi kukola ndagaano ng'okyamuse bukyamuse haleluya Yoswa n'akola ki n'abeera Bayibuli egamba Musa bwe yayambukanga mu lusiisira Yoswa n'akola ki n'agenda mu ki n'agendanga mu weema Yoswa bwe yayambuka Musa bwe yayambukanga ku lusozi Yoswa n'agendanga mu ki oli ayambuse ono n'agenda kubanga amanyi eri obuweereza si bubwe naye wano kabeerewo naye nga ani amugambye tewali mwana wa Katonda ojja kumala kuzuula nti olina ekifo ky'olina okuyimiriramu ate n'okibeereramu ate n'okinywereramu awo mukama wagenda okukola ki okusisinkana haleluya nga tokiriimu bubeezi lwa butanwa nga tokiriimu nga mugenyi yazze jjo naye ng'okirimu kubanga mw'oteeka okukola ki kati wulira bino byonna Yoswa yabikola tamanyi nti waliwo essuula egenda omuwandiikibwako.